Yael tham Yehoviam Me vang yam pe ve na ti ve lao Chien chia lao

phe thong a hun nima ga ta ga vi yo shu ne ga gala ma ga le ne hun nima o lo ga ta ga hi vi me le cha ka do ma vi tha pa to la vi ana na le pu a lo ko ga li e o ga ma cho cha cha kwe z tho la sa u so ti che le o ga ma cho cha ke vi ti pha la vi che phe che o le na lai ga li si li ko pu tho tin cha tor ga li n pu vi ya ka o ga cho kwe ti khwe na li ka o ya pi ma ga chi a do ni me le ti ga li li ka ne hu na la ko si li o ha ni tho la sa ne hu ga la ma ga le ke ko che sa cho sa pu vi o che ti pha a ti pi da ka ma ga li a shu yo kha yo ga ti yu ve le ke ko a yi u ja na le a phu shi mo ji kha ma cho ka vu yu vu ba ma ga vi tha pa to ti ga li li ka sa ti ta me ta ko le a che sa cho sa pho chan da vi o lo sa ta ti pha ka yu la le che ke ka ma la vi yo me.